0: Tony, tu le yere yengo bol dion tamodo anapur tu le yere yeng anapur be tu le yere yengo bol moi pe modo a. Ni monono kaye ne ni moni le purba pe modo gi ponang mede.
1: Piyum yekere wer kwaro
2: mar me pacho
1: itiyo or radio.

0: O radio piyum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo O radio
2: Ma tin gilum rai. Jong yo yor mo de nuno pio tom kina kera ma tin gilum rai. E kera ma tin danga mino pio wor tom. E no pio tom ba ka dina da o pedang ling. Mo ba ra ka me panyer pe.

Gino moka titung chi mister wang mai yen okore. An nir mo achien, an dok adi chino we an lim pa wara, petwer la la ta. Dok la tien ma an anyuala nyuala, petwer la li rok. An achil wot pa ka o malaba, ikar mo kono mister, an no kono jan. An nir mon weng bok chel biye jinja chi aber kitam ni kwak mena bo iti ikin ge kono. Eto mon cha wang win gen doma doma man tugili chino. Gena da tema yene ana chinyo music mo magwa ko na parker kinying me na boy be locos man chiki kuma be dan ku ponka na na maliet he manna ke kana na pori ngar mo pori ngot beliti an me apori wa mal ko ma tugna mister boy be locos man ki kome ana wachi a boy ayela donc pe ki kuma be jo wachi muse ka kumanda umira chori gangwa ko chi nen pa ana wachi a boy A boy, kona na team kid meno kono be mad. Eto aner choka war len chao lo dan ki kona cha wati ha. A boy kar por ki pigi piga dado. Wana chiri war na chiri gangala dear boy mister. A poor little loro nanga mudun.

Jal wat ming ming wa o tiago lo tien wa Un mon ko wing ba ayaya a la tina Kiku mabe karma wa ogang paladira boy mister Hey A mera ka chua wila wila ot ngatomo wila wila ot kono Chia berikitam en ko madam seki ko mae guak eno Hey Kiku mabe ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri ana wati apoi good I karma da ne an ke pinga pe mer ni anga mer ana tu gi chelu pe ne wa ei apoi we en mama ni kon pe ka ta wa ka mata do e wata chi ni du cho ki ma cho oro wa ai ko mo babu do ke nan wati ka yatu me gi danu ke chi ni ku ya wa ha A boy car oil agadado. Kid pop dog a boy in the car chacho do. Eto ana win choka meriki pak magwai kung ngarcha ni nya dundu. Nya kiliri. Yene di chia ana na ki kome. Ana wachi mana yeah boy. Ana wachi lu boy de. Ana beriki tamne ene guak mamane. Piana chachi gen mamane poka poka ne pe. Karla luak mamane ene dog chia ana ne a boy. Le boyte ka ko mati put geno mo pe e to wati mo ze wa ka wati leba chola ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ana ye karuke ana wati mana ye

kwerwawo jajalo lima wara jara weyo mami kigu mabe karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu de gachi wu met anan wachi a boy I leave na boy tang tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tikata maki luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka tam mate tiri maki luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omerke neno Poko kare ni kimecha maki wiyo kome ki vanis te Kae ming itu erpa ni pikdek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo war mista Ana winyika cho tuki chak lok ni nan ba muse Ati ki lakir malere mo kanyma dakta opi mno ni kom chao biche li kome mera mo nyake poko kare Ana wacha boy ana bere kan na ta yin ko mi yor kar man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ni mere mo ni cho wa ti dak taw wa ti mere mo yan mak lone klor kon yin ki pana de ene nan mi na tien o kir ni wa di ha a boy ana bere kan na gi ni wa kon ken ki de kar man tay bi yan ma nyen ma buru kata kara a yele don pe do la tien an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka ti ki yat ni ci oluto ramo kele la la mo e chowati muse yin ka gwa ti lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana winyo ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu eti an joma ti ka bien yo kan kan wang ma ti o dek man ya ka gu tu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don keri yo polo ba ci twar ber. Enta boy waxa wacha ni jang muti ni en moka riyo na moka tella ge ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Wege yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari lu boy de e e e a boy jero lok di

0: karame jojo ay tini kwani gemu miruko karame tina wuriti yini gemu miruko yini ko beni nonge tij pa jo konyi dong tij de rubu yen kara ngao binu ko biye
1: nero ajo ajo ngwe chen kum ge kwanyo kwang ya
0: karame jojo ay tini kwani gemu miruko karame tina wuriti yini gemu miruko yini ko beni nonge tij pa jo konyi dong tij
2: Old radio. Piyom chun kere wer kwaro. Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloka kaunu pene.
2: Iti winyo, old radio.

0: wiya bijel ko mo lude nangan na kiki nyala tina bira
1: sukul fiji choli ki bongi lo yini wella
0: malaria be ko mi kino yari mi yugi mini milu pinyo ala polde nen mano family planning ko mo kobo dan luego tina pole yini chok ya dang mo imaro gido yinyo imari chobo
1: yanyo imaro dago pole ni weki nga wobi
0: umega kijo kene kadang ba kanyo ala tina pole pe imaro do timare kom tiye kye tino kwano riek jongo dango dango ma maga mara wobe niya wobe yike maga nyaro nyako ni nyako ami yelim ami yulim bere kye tino kwano riek o dango dango do iwi awo wari yanyo tijlo ni kye tino mogo tija dango pat tija bikwanyo papa gitoro ki winyinyi tije tino eno.

Mga puwendino teri nyimba puwendino wako lege buko lego dong eni wye ningo puwendino kyo dong kwa ni panwa ah

kere wilu korigi me koyo me pur me odiko mo wilu korigi a wilo me kwalo ranga onego mono koi koko me kwalo ranga ha kwalo ni wa chunya ha me nani dawa mo deko belingo dawa ni imoru wa ikori nora koko ping kanu na apuru wite ha kobi jogere wiru longi peri mera wuma bini kula teko pipin ko yea ni abalo ku meringi te ye karpala ranga agwo pe kula ha

bara abiro amae no ko pichuare kero pali pulung mara boti amo ye chamo veri wogi midiere eno ko beni ater matin me bu ujoni koran bagam kerbo atali auction en chega chegani mama wori auction koma ateu yer pala me ramo pia ko mi abali pulungi wogi ikore bono nuari mi te doki wocho on mo mi a chelo an ko bichware ha mi na chelo an ko bichware ni kori dieru no kene na be shobe berdina rasha amain tawde ha bichi ajori wori te doki gomji nu ko ki charo ni ngo charo chel dudu mi a dego matini porra mari ni na jel porra nyaro koli ha ni na jel porra nyaro koli.

0: Ko bɔra tɛla mɔnɛ nɔ
1: tɔ wuli tɛ mɔra kɔ
0: ayi. Wai ko bɔra tɛla mɔnɛ nɔ tɔ wuli tɛ mɔra kɔ.
1: U ko bɛ arasi mi sama ni wuli.
0: E ɲɛna ci wuce ka e ne ti dɔn ye. Kara e la wori wori tora ba mi e tɛŋɛ ye daana. E ko a ma ti ni a ma ti ko wa bi ti dɔn ye. Aya.

0: ni joge ngolo mo na je on ya dia na bu ke ba ni na tim li ne chol ko mi wa be be be ba ka in ko aya ma di ni bi
1: Radio. Radio.

ka yele ge me mi du kom nyar yor yor do eno ken ko no nyo mi lim kwaj ma ter cho nyo me tu ni kara me ber cho cha cho po cho ken me mi ta mu e me ga ma ro er mi lo kom ken u ken lori ku kwe le ko mi lor ken kara nga pare u ken lori ke ke ri ko mi lor ken kara nga pare do wa ta ke re ba mo e ku mo chen o oh.

0: ratang kara yiri le lo doko teke ni yo ne ti kar me nyual kere ya ba ye mi e ma muna ana penyo chwaro keng ba o keng de gero leng o keng te o lo koma ma chwara ana penye aduora iye lo nono kara re yini nyoma kara no riemo mo ne dojo ane atiende me nyual le mora mara weke ti pito o keng ko chanyo bale yina me bale yito ti Keng kau kuil, adoi kore baye capek. Ai te gira gira ba bola che un moho. A choka na chen, wia ti kena. Bala we so hon baye morye mulu mi te cho.
1: Tambi yenu miyo dahane. Nyeko biru te kopi ke weha wera lim nyehane. Amana nenu joan tutuan, kwa wera pen ngwa rasi odi. Manyeva onu ko me yimele do ene ne ri wenya kone anyeva kala ma chwe chwe kwene kunu be da kera da o ke ngi jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yo chwari pe yele chem da ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do chem o ke ngone ne ngir wa e ka do che che ri wa o ke che ri ka do che do ba Wow, kai doga karama chwe chwe kwene manye ha tuo para para ne ka kira koba kum kape a bego tino a manye ha kai bero kwele chine choraj mi cho me koma tere menga bude do ataro menga lila loki yelong a duwa kai pe wa kai wuyo chero yor bete pere pere pere o nino koba choma nina kwele ko manye ha ti pego
2: ma chwere ka duwa kong dang ka chwere duwa dang kong wiki kare Mami, yo nino na, da na ha.

0: ar mepacho
1: iti iwinyo or radio iyum yej kere wer kwaro
0: alishani iwinyo
1: mar mepacho iti iwinyo or radio